0: Nawo kumkhuleko kwelo disadvantage. Mawuzani ujula kude, vala mehlo ngikhuleke nawe njengamanje. Tate Modimo, kibitsa biso la gago. Ikupa ungishebele motho wa ka. Ikupe ungishebele motho wa ka gore o dirang na le mang. Joang ning. Shebe ka Tate Modimo. Shebe gore o dirang. Ke batle mathata. Kamrata mutuwe Tate Modimo go ba mo shebe. Nin ka pa kai.
1: O Jesu ufele iziphi zethu. Sifuna nje i gospel wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Leo, siphethe kahle.

ba munye ba o a war le le file di tsebe na sona le ntshije ga tshweni a dia boya man di fulwa mole mole kre ka mo mona le di land di hana ofuwa mona ka mara kolo ya u ba mona e ar ke ma o dala mo ke ke tlio ar tlio ke man ke tlio pas munye ba o DJ Tlio para e ka nka ba dlala everyday wa tsebe ra mar le ska sala pelo or keep that busy. Rele bua motogwa. Kimbi je the boy driver.